nakunene ndame hlahluvatin hlolo beka ni chelene va mama nakunene ndame hlahluvatin hlolo beka ni chelene va mama nakunene ndame hlahluvatin hlolo.